0: lolu jëf ju reey la jo xamne amna bind bu mu ci wone tibbe ko ci jangalem Serigne Touba li nga waxit ci ne suñu borom lepp loko jëfël bu ko barkélé la nga tek ci bët xam nga ne jëf ji dafa am solo ci l'islam ndax xam nga amna bayit wuñ wayon Serigne Touba kérok bim jugé ci geej gi mom Serigne Touba dañ ko wayon ne ko tay kat l'islam mi ngi bakku yëkëti ay loxom di bekk yow ci sa jëf juray ji nga jëf man nañ ne bayit wowo tay man nañ ko abou dello ko Serigne Cheikh moy liñ ko waxon ne ko hanian lizaddin al-ghareeb alladhi ghada yatihu sururan minkum wa iftikhara din l'islam kat dafa melni kuñ xojoon waye tay mi ngi bakku mi ngi yëkëti ay loxom di bekk ci sa jëf juray ji nga jëf tay Serigne Cheikh jëfam ji mu jëf l'islam bekk na ci l'islam yëkkat na ci ay loxom l'islam mi ngi koy ndamo diko bëgge lool di jëf ju reere jo xamni amna solo lu tek ku xam Serigne Cheikh deug deug xamni bëggul sax bëggul mom kuy wax diko wotal dara ci nañ indi def dara ci jëfam lool mom dumbiram boko bëgge def sa mu térélako té juma yi limi reey ku ko jégué xamni limi jëfël l'islam buñ ko mëne wax non juma yi moy li ci gëna neew ko yéralu ëpp juroomi junni goné ak ñaleen di taxaw ci wéde yëp ñom ñëpp nga bolem yor seen lepp té kenn du la dégg ci lan do ko publicité do ci sakku ni ma do ci def dara duma ne amut ci rew mi waye buñ ko bëggee amaat ku ni mel mom dañu wër ba son ndoko kon model la bo xamne dañ ci jëfi Serigne Cheikh dañ ci gisee ne may ak Serigne Touba mi ngi wey waaw dañ ci gis ne may gi day wey maam li Serigne Touba waxone wa bil yawmi yunsini umusi kazabiqat ne suñu borom defal nako may go xamne tay yu ne day gatchal dem bam suba gëna day gatchal tay ci may go yok nga xamne wal am lu ma khaba lam waxon suñu yaakar ci yow sama yaakar tassut war raja lam yu khayyabi lama don wut ci yow sama yaakar tassu ci talabta rasulullah li faw khamat labi lama don wut sax luko sako luko raw fal jox nga mako xam nga yoy yim ci wax bari na mujjuna wax suñu borom ne ko sax ñaanatuma la ndax bala ma leen indi nga ne maam ya mughniyan biha kaza an hati lol yow mi nga xamne luma lay bëgg laaj rek bala ma la ko jox nga ne ma am far motax laajatuma la motax mujju nak leppam nek ak sant muy sant suñu borom ne mang koy sant ci sama xol diko sant sama lamine diko sant sama jëf diko sant nak baal jonne inshallah lol nak li rep la fa dugg ci may ak suñu borom gog nga xamne rek dafa yaatu muy lima la waxon legi rek ne Serigne Touba ñaanal na suñu borom ne ko nako may njabot go xamne bu fi joge mom señ bi njabot gogu dañuy wëyel liggey bu baax bi nga xamne ci la nekkon moko daf ko ñaanal ne ko nak ma may njabot go xamne suma fi joge jëf ju baax ji ma doon jëf dañ koy wëyel wal taj'alanha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'di salihah nanga ma may njabot gu baax go xamne suma fi joge jëf ju baax ji dañ koy wëyel diko taxaw kon li lepp delu wacc ndamul serigne bi delu wacc liggey bi nga xamne mom la amon dol ci nak ñu def ko ci wéru koor xam nga ni Serigne Touba bi mu nekk ci geej gi bindon na khasida gum tudde ya khair dayfin ci ñeel ben nga ci wax wéru koor ne ko la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi khirat ta'ati wasadadi yalla bo dañ ci di ñew yow wéru koor di nekk suñu gan ñu lay téral di la magal nako yow nak liñ lay téralé du ay lek du ay nan ndax say beccëk dess ci lek dess ci nan waye liñ lay téralé moy bi khirat ta'ati wasadadi ay jëf yu baax ay top yalla ay ubi juma ay soppe ay estat juma yoy lañu gënalé wër ko té moy li Serigne Cheikh def tay assalamu alaykum wa rahmatullah
1: way jëri jëm xamna Serigne Mamour bala ma lay bayyi ngay dem ci bir day melné li nga doon wax légui ci né liggéeyal yalla danañ gëna nango ab liggéey ci contexte ba nga liggéeyé danañ gëna nangonté ab liggéey ci contexte bi nga ko liggéeyé ñu bëggono xol wax ci Serigne Cheikh juma yim tabax boko tambalé ci cornice yaakar na né pak bobu limu ay million ay nit fayon nañ ko ci té boba nak la gëna soxla ay million mom boba la ko gëna itté wo mom ndax boba xamna né million jafé won na té lim sundi won ma ëpp na milliard té dencut million ñu nang won ca fay ay million mu ne leen nako jaay yalla kon amna lum xol ci kanamam joggé fofu bo delu waté fu melné almadi gis juma ja fa ne pak ba amna ño xamne buñ ko amone tay ji dañ ñaan amnañ ay milliards ba paré pak bam am ci almadi waye mu dess wat ne pak bu cher bi dal nit ñi man ci ay milliards dal yalla ko ëpp ñek nako jaayat yalla nga dem mbour xol su sa nek mbour ak na su sa séré ben mètre mbour di jar ay million mu am fa su tol nonu nit ñi nangu ci fay ay milliards mu ne nako jaayat yalla jaay lolé yalla so démé fu melni parcel azani dara jam fa def juma jam fa def boko don jaay ay million yu dut jeex la mune len batay yeen ñi yor ay million yalla len ëpp ñik nako jaay yalla kon mom lolu nak dang koy genn ci bokut ak yenen juma yi nga xamne ñoo ne ci daara yi waye juma yi nga xamne pak yim nek terre bi ñu nek nga xamantene bi lu gatt mat na 100 mètres carrés wet gu nek mat na 100 mètres

nga fàtte mukk di def ko si sama rakk yi, sama ñaari rakk yi, def ko si njaboot gi. Waaw, mujj bi ma ko mujj xel ko gis ko tey fi ko yàlla moomee dañ fa waxtaan yéeme, kon sant yàlla.

0: woyef mu ñu ñepp nu nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci souf señ bi ni ko dédé do tok ci souf indi len ko togo ñu jox ko togo señ bi jël café gi bobo moy sédélé café gi diko jëri bi señ jenn indé café gi mu koy jëri diko jëri jox ko café gi bimu ko joxé café rek tuba bi di joini xel da nga ñu di tour mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci mom nim kay terelal te xamul fu ñu joggé xamul moy kan ak mbax gi nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ka mu woyef tollu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tuba bi joggé ne mako yobul ci Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade du deglu ko ba paré ni ma ki mom bala mo dem Karim ak Singili dan ko deglu xamni kan moy sama serign ki ma yaakar moy kan ki tubab la na sen yaay te gis serign bi sédé li ci serign bi nonu la démé serign cheikh nak serign salih ku mat seuk la waaw ci jambaara ji ci ma liggey ci samp daara
1: mom serign bi sax lolou la no serign sama dani
0: waaw
1: dafa bax yaak serign sama yeen comme ñew ngeen
0: mat gi mo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam da xam xam xam sa borom xam xam nga bari le ko ba paré gëm sa borom ba mu jeex tak serigne cheikh non la mel ba paré nak li serigne bi di diglé jaamu yalla gu mat seuk bolé ak liggéey tan ak di dimbali fo tollu mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mbindeef yi te nak fonk mindeef ku ñew ci mom daf lay téral ba nga yaakaar ni yow rek le serigne cheikh yow rek ya am serigne cheikh te bobo ndeke ñepp la ubbe ko man man ko mujju gis xel kom fi ke yalla momé mu def xel kom no xamni señ waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yeneen yi daara fi nek mu fay bay motax yalla dafa ko defalon señ cheikh dara fessul beutam kudul señ salih cheikhul khadim rasulullah ak sunu borom ndax dafa momone bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fu tollu mu yëkëti fa juma ju no yëkëti ba sunu juma ji nga xamni di tuba almadi mu tafkharul juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yëm fu nek mu def fa ay juma fu nek mu def fa ay daara mo de mourid fu nek mu def ka fa boole daara seigne salih yeb yoron yeb mu teye len yob len fu kawé seigne cheikh tanef la dundu tanef la dundu te nak yalla boole mbiram ak seigne salih aljuma ci suba la ko sunu borom mom mom aljuma la ko sunu borom mom aljuma guddi aju guddi al sam guddi guddi ci aljuma ci guddi la nu denc señ bi samedi ci fajar la denc ba jeex mom la señ cheikh paré ñu bok ñu nar bok bes bi len nar sabhal samedi naka tay le señ bi ñu won señ cheikh day yamale lepp nga xamni bi num batine la ndax dafa non dafa yamale lepp señ baara ñew dika ziar ci señ bi dika jale ci señ bi ñu wax ka dika mbirum señ salih ken mënu ko yamale tay ken mënu ko yamale tay dax ni mu tollu señ cheikh ni ko man de lima jaaxal borom bis bi bëggul won loolu señ baara ni ko man xelaluma la dama la jox ndigal señ cheikh ni ko da nga jox ndigal damay jëfé ndigal li ban bes nga bëgg ñu def ko mi ne altiné tay señ muntaxa joxe ndigal ni nan ka ñaanal altiné leppam señ salih wu leppam señ salih wu mom dal nu gëm ni mourid yi ñak nañu yoonu mourid l'islam bi l'islam bi yépp ñak nañu ko xamni tanef bu reey la tanef bu reey la yalla nañu ko yalla fayal yalla nañu ko cheikhul khadim fayal yalla nañu ko cheikh salih fayal waye dal dundum téré la lu ci way wax rek bayila ne waaw jambar la won bi seigne salihu di dund jambar la won gannaaw mu doon nak wessu jambar bi gannaaw gannaaw seigne salih kon sant yalla bu baax binu yalla boole ak mom ñu xam ka te jégué ko lool yalla nañu ko yalla fayal amin
2: jotay bi nga xamné
3: waaw jërëjëf
2: ñaari kéno yu kër gi ñaar ñi ku xam dara ci kër gi xam na ni ay kéno lañ fi yo xamné Seyd Touba leen coobaré melal ni nu mel ñu and nak Seydina Serigne Saliou liggéey bi ba Serigne bi gërëm leen ngërëm lu bir lo xamné aduna kenn ci kissaku ko mo bayé leen jabot gi def ci ñom xam xam def ci ñom ak talibé def ci ñom ay téggine taxawul leen bopam ban mel ni nu wara mel ginnaw bi sun borom jëfëndiko coobarem ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mom Seydina Serigne Saliou Alhaji Madike mi ku deg kaddom yi dana xamni mi ngi wax ci kum xam mi ngi wax ci kum bokal jamono mi ngi wax ci ku doomi Serigne Touba bolé ak mom mi ngi wax ci ko xamni dara musta dox digam ak mom Alhaji Madike mi musta am buntu ci Serigne Saliou waye musta am buntu ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne Samuel mi itam non la démé ki dom la ci Serigne Saliou waye bi Serigne Cheikh ñëwé defuko mak da ko ni sama bay nga sama Serigne nga barab bi nak ñu tok ñom ñaar di fi fatlikou Seydina Serigne Saliou di fi fatlikou jambar ji ñu won ginnaw barab bi la sun borom jëfëndiko won coobarem ci Seydina Serigne Saliou fi ñu tok ñom ñaar kon ñom xam nañ kër gi xam nañ fi mbir mi ne ci kër gi fu fi mbir ne ñom ñaar ñi umpulé wuñ ko motax kon Serigne Samuel bi Serigne bi yegé ni ñew ngeen daf ma wax ni ma ñaari doomi Serigne Saliou da ko ñew nañ ñaari kenoy kër gi ñew nañ kon dem leen ca ñoom kaddu yuñ am ñu joxe ko aduna man ko jariño kon nak lool rek lañ ci doon dolli yalla na yalla yagal taxaway bi waaw
0: xam nga mom doxalin gi mu def sama digënté ak mom dafa nek lo xamni ndigal lay jëfé ndax mom Seigne Salih moko wax ni ka jappé ko sama gum talibé mom mi man mi mu wax ma jappé ko sa rakum talibé bolé nu mu jëgé fa Seigne Cheikh biral lool dañu ñëw fi ben bësuma magal ci kees gi bin ko ziaré ba paré min yeen ñaar de sen and bi dana neex ba doom kër gi kon nak loolu tax ni amul kaddu waaw loolu rek la wax ñoo and ñëw bi jidlé ñoo and suba xey ci fi ñoo and lo lepp tax xam na ni kat suñu digënté ni ko borom kër gi dëgëré yalla nañu yalla fayal
2: kon dal
0: fi ñu tok ngeen fekk ñu fi nak du hasard fi la ñu togon démat Fawzeyni ñëwaat ni du ñu romb fi mukk di dem ta barkelu ñu fi ñu tok di fi barkelu fi ngeen ñu fekk tax señ fi la dogalu yalla ñëwé ci mom fi la dogalu yalla ñëwé ci mom
2: kon nak Serigne Medike mbegum Serigne Touba mi nga xamni tay mo wootu borom kër gi Serigne Bassirou mom Seydina Serigne Saliou nga xamni moy mbegum Serigne Touba tay muy jëwlini kër gi mom itam Serigne Bangi sakku ci yeen ñaar ngeen ñaanal ko mu yag bu lol te wir na ngeen gungé won Serigne Saliou gungé ko Serigne Cheikh mi ngi bëgg it ñun ñëpp ñu yëkkat suñu jumtu way gungé ko Serigne Bassirou bam agalé nali Serigne bi agalé nali bopam
0: légui lan ka ko wax légui ñu andalo ñun ñëpp wax ka nika Serigne Cheikh mo doon suñu Seigne Salih ñu joxon ko suñu lepp tay yaay Seigne Salih suñu ñun kat gën nañu dëgël suñu raxay ndax amunu kudul Serigne Saliou amunu kudul Serigne Cheikh kon nak jappal ni sun raxay gën nañ ko dëgëral tok di la déglu
2: kon nak seen jabotu bop ge ci dess muy Serigne Khadim ak mbollem ay rakam buma né ay rakam nak duñu bokal Serigne Cheikh ñim bokal Cheikh Moustapha ñim bokal Serigne Bassirou mbollem kuy rakam seen njabot lan duñ seeni Serigne dul seen rak lan seenu njabot lan na ngeen len taxaw na ngeen len gungé na ngeen len sam na ngeen len art def ko ngir jëmbé Serigne Saliou
0: koku mom na doon lu la woor ñun ni no doxale moy dañu japp ni Serigne Jean nañu jappo ni Serigne Saliou jogé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na fenen nu top khalifa gi mel ci kër gi nan daan mel xam nga yoru magal ñun kenn duñu mën té ñew fi ba señ bi démé ba té ñi ngi koy def waaw loolu moy wone gëm gi ñu am ba mën top ci gannaaw señ Khadim diko xolé señ Cheikh lu mu bëgg lu mu joxañ ñu la xassu yalla may ñu carton go xamni daanu and ak mom ci liggéey bobu señ Cheikh dafa def ci ñun lo xamni señ Salih xal na yoon waye señ Cheikh def na lo xamni ci ñun duñ ko fatte mukk duñ ko fatte mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaar rak yi def ko ci njabot gi waaw mujj bi ma ko mujj xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan yéme kon sant yalla
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga daldi gis application bi di assamadia tv ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme assamadia tv en direct jangit jëf.